0: Sarini dice que lo ayude a llamar. Pues el curador de San Juan de Bautista no le puede hablar de pues al nivel de poco al capo, tan en me, de poner tajiri, crim, churpi, ice cream, fue la gran capa de tenis a la tipi crimcha. A mi posi gotada, masa gotada, ausati, pan, chocor, bisadi, bibidan, mol catapa, que si no te has tenido pronto, ¿sabes? Hablo
1: que hay para escribir a mi nombre, ¿no?
0: Sinos Madari, kapag ko po sa dinami mo yung wani, parang may kayo ko sa atin mo sa sabi. Sabi sa nama ni din ito. Kani po siya na sa pari ni ma, ang sa Google pari siya na sa mga ko pari siya ko, sabi na pa niya.
1: Eh, kisa na ito sa chiki, di rin sabi ka rin siya.
0: Buta, good bless niyo pa rin sa mga nung. Sa harap din yan, please stop in it. Bas ko rin at sa kawa, pinagawa sa atin na iba niya.
1: Nice to meet you. Yeah, that's not the reason we're talking to you. People are not sure about the money.

0: Sometimes provider of the renewable Samudayak Sujana Network, CIN.
1: Hamari Samudayak Sujana Network, CIN, le kafun ka tayo para ikusada ko sa sundin sa. Ibig ko sa may mga samudayak ko bumita at kanta mo ka para unsa. Istani istama tukin po pinsan, pumatay puro sa dona ka ng tanan udat sa. Rahat na sa ay pareha, samudayak libipat ko para pamgar na sa. Ito po si Kaiti po uta, surajit istang maistang nandang, kate tasa, hapasit sa pahibiyo sa punda programit parimang lai sa rekor upani sa muda ay kujimi kayo ho. Amin ni lamo sa ngay sa mga bipat po si kuta na kang kate ang ulay ka, aspe bipat na sa pun sa mga tata siya, suya lalo tapas na ba, isa bisya na kula kani kare kasan.
2: Bona, imi jeiz tu sa portugal, oi sa mga pari kordinu, oa ni soe gudra no mazo sa kani ni kaya sa somo ne iso a pari gudra no mai, o sa kani te gudra ne sa namza, sa kani ne ego, ni di gau sa tete sa soa vai gudra kan gudra no mazo, tele kani gudra sa kani sa sta gudra za, tot kare sa kani sa gudra ni kaya no mazo, por ma puli gau za. Alku tira tamo ni kaya gai, o sa kani le so te gudra me kuraru, ene ni di gau tro mazo ito vego, pari gudra no mazo pa ne kuraru na, o sa pari gudra ni kini eko prava pari kare ne gudra ne kuraru na, Saka le soy susa na pavata ne claro ma lo sa ka sito ko matta po na bonica la cha ma te un po mira de sega sito na gori la po ma so
0: ya le zun na ma ro porque ma sito baria ne baria ne te ti lo cha ka sa sta lu ya lo ma per sa ito ko sa le ma zu ko bo ka ni ka ba no ma te ka ne ro pa se ma le o ko ni na sa ni ha le di ko no ro de ka ko ne ko su ma sa ma ku lu ku ra Tu pressar para essa estar, essa cara, tá bravo, tá quadrado e tal. Assim, tá bem, mas ele passou por um ano, tá? Também tu, o samba da área, tu, está me tornando, só te tornando um delineiro, o dado para mim, um delineiro, o dado para mim, um delineiro, o dado para mim, um delineiro,